0: YFM
1: The 101.3 YFM
2: 'di na pa ako ko kaya. Mahalo taga. Nakadispitang. Krim salam, eh. Krim salam, po.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung may business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawa FM.